dama ba da ni da da ba ma ba ga ga ma ma ni da so yi ku na na sa ga ma ni da ni da da ba ba ba ba da ni da ba ni da ni da ga ma ni da ni da ma ba da sa sa ma ba da sa da ma ba ga ma ni da ni da ma ba da sa ma ba ni da da ma